Ding ding ta ta ka ding ding ta ta ka ding ding na ta ta ka ding na ding na ta ta ka chen ta ding ta ka chen ta ding ta ta ta ka chen ta ding ta ta ka chen ta ding ta ta ka chen ta ding ta ta ta ka chen ta ding ta da na ta ka chen ta ding ta ta ka chen ta ding ta ta ka ding na tong ta ta ka ding da tong ta ta ka ding da tong tang den da tang den da tang den da den da den da ta ta ta ka ding da tong ta ta ka ding da tong ta ta ka ding da tong tang den da tang den da tang den da Dinda, dinda, ta ta ta ka dinda tong, ta ta ka dinda tong, ta ta ka dinda tong, tang dinda, tang dinda, tang dinda, dinda, dinda.